0: 这个伊诺还讲的嘛是买个 value 是买 benefit 这样往吧，还带了代志上的是 improve 到后来，可以说是伊嘛懂得 normally 都咪是，伊诺比可以 job 到的那可以出比那个累的嘛，啊都买呢。代志上这落吧你那代志上，现在很不济，买嘛工资这个利息的要吧，啊都嘛是可以 body 的累的吧 toxin 个塞个，可以 procedure 都到个吧 infection 嘛，上面出来不是就嘛呢，怕是那 clean 到很吧，还带 energy 比吧，啊都讲吧个嘛工要。Awe nam cini angang bese maru ena si senu minum ni cabi on hybridam ya. Aduga body dagi mangi ba electrolyte su si sina balance tu ubang ngamal le na. Aduga minum ni cabi matung cini angang bese ga mu sanggup si ga mix tau raga tak bahu ba yari ena hari. Aduga tanpa sana na si ena mun na thong la bacaak se. Si su quantity yang tapi na cabi bahu ba yari ena. Ada si senu mit tarani cantu ni ba. Amung nung tang taras se len gram matung dadi amung masih asin bahaya asin ki wakan da dong vitamin c gumba phangmani na healing gumba da atomaina mating pangani na khalle adu gumba ge haira gumba cha ba fruit juice thu thakpa adu ya ni na hai pirami adu nga sagi len gre ba jaga se sigi un healing se care kamain ta bani hai ka da ma gi hida makhan khar hai pirami rodra maduka manchista ga na si hai ba hida mem se koi gi un healing da ya mating pang ba hida nga oi tu ne ba si se koi na pasan lo laga cha zum chim tho ga ma hi mahi sina un ki jaga se da cham tho pi hai ta ne
1: hoi
0: adu ga medicated we by key na jaga thao si si ga khoi gi yai nga ma chu se si si ga mix taw ga dai bi yo na ha me ala si gi process e ka lien ma tam da di no ma ka la no ma dum taw ga ha adu ga in dam da ma tam da na mu ni ni gum ni hum ni gum ba dum ai ka la repeat taw ga ha di ocean ri ba hai ta re
1: hoi
0: adu ma in hai bi ra me
1: hoi ma sing ga da lei ba khoi gi num se si gi ma tang da so khoi ma kha ta na ki tam phung do bi ra ma
0: a khoi gi gold stone se colilithiasis na khang na ri se a khoi gi ayurveda na ng ma se Pita saya Ashmari, nak kengah ko. Ashmari zaman yang saya ke nung tu ni ko. Ada lagi lembam si pita saya si yang saya ke gold letter lembam si orang tu ni ko. Pita saya tengah macam bal ni. Saya si nama kat terium hai ter. Kau ki bal si. Sigi reservoir se koi gold leather sina oi ne ba tum bham sa hai tai adu du ki mai ma ming se pitta sha ya ashmari na ma hai bi ra me le ka ma lima se hepatobiliary disorder ne hab ti koi liver ama so koi ki gano gold leather se da mai function se phaja na da doctor kan da oi ra pa lai na am oi to ne ma se 6 to 9% di india da dum na na ye bu adu ga ma se ma ru ai na gold leather se koi nga sa gi liver da ki thado re ba pa se gold leather se da tunga le ba se ma tam cha na intestine jira thado hok drum kuina le ra kan da mana form to ba nung ne na to man ha bi re aduga ma ki nung se sai ma sak khe nai ha ba to da ma se ma mentally ma se akoi fat kum ba digest tong na ba thado ko ba al sina pa sana to tra kan da kuina tung jana le ra kan da to mana form to ba nung se oi to ne ba ko da ma se ayurveda de di detail oi na pa sana di palam dra tu bu cha ma na sai ko jiti factor de tum cha ba thak ba adu gum ba soya pa gi oi ra po oi to ne ba kaigi palam drino ha ka ni matam du da ti mi sin jam chieng na ma sa chieng na koi environment se ka ta ki o se og da na nu ha ni le ra mi da na du si di lifestyle disorder ne sam na lo koi ma ri ma ha ya mi ha ba de gi ma ru ma rang ya mi ha ba thau cha ja ja ra kan da o ra pa le na o de ne matam du da de mi sin jam chieng na le na ri da na meditation ga taung da na yoga taung da na de cha ba thap si chieng na le ba ni na adu na matam du da ga ta ya na na gan da ba le na ba adu go cha hi cha thar ga di kha ga u ra pa anu na chukhetang di palamba hai tare koi shata samita sida adu oi to ne ba adu ma se ma gi main oi ba treatment protocol se kai de he na moina focus tarong ge hai ka na khogi liver gi ma panga kanga han ba adai gold bladder digestion se phajane improve taura ga di mai main aim of treatments and digestion se da oina hairam me si se phajane improve taura ga di line ha se na ro plus oina nung si su adum laing bhangam me adu mai na happy ram adu hidak se ayam ba khoi gi digestion to improve tong na ba liver gi bile secretion am su mai gi enzyme me am se phajan normal oina line ma adu mai na oina hidak se adu gi laing pathap si da he na focus to bi ram me
1: anuka hajiki matam se de di hani ba er beda gi laing se si sina ka dai phapo nung gi line se phan bangam me na khan bi ge do su doctor ba mo che phong thop bi
0: anu khoi practical on high ba anu 7 to 8 mm se si ba ti hidak char ga pha ba ngam me ka pas na even kidney ma to lai ba bu oi ro or ising ma ida lai ga di lai re
1: an
0: ti da pha ba me am to e adu do dum char ga phan ba ngam me ba hidak se na surgery tong da bi da adu ka gum ba highest to chaw gra ba adu e ta de dum surgery se option we ma pa lam da di khoi ayurvedic hospital lai ba me am se dum si si ka mo ran si ga dum

0: mamá.
1: Karina.
0: Panki gani mating. Ay kipunsi sinalay rin makay. Kanagong basingi. Yay pa na bagita mo.
1: Sandhya. Karino. Ay namating katang pangbiyo.

0: ꯆꯤꯡꯂꯣꯜꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ
1: All India Radio Liang Mai Tingkai Champa Go Tendon Kingji Ba Mai Hing Nang Tu Na Liego Kiji Piyo Ka Dilong Bo Inyo Chanwe Ji Ju Dao Khaye Tanai Go Tendon Niu Sai Liang Mai Cheng Ria Ka Di Chepon Tanya Tinbo Jibo Lam Ga Padon Niya Bo Hai Sing King Lan Su Nei Mon Sun Khai Pui Niu Sai Si Tui Liu Niu Mai Ka Di La Pi Khai Pui Niu Sai Guru Ken Ta Lu Niu Mai Mai Hing Nang Ma Din Ti Bo Hai King Cham Khe
2: Liang Mai Chepon Tanya Tiu Zha Na Arik Rao Khai Zha Ba Me Tiu Zai Nang Gu Arik Rao Khai Ba Gu Lung Ga I Rai baga aliu liang mahai mai pui mai pon mai piu mai pon masai jami chukumi mai gotani na chu hai se pau pe madung ra si gani si tam jabam niu chu e tu sai si sin di chu gani si tam lo masai de kambo ni na masai de kambo fai ni lo chu hai se mai pui ma ko nai mai pui ma ko ga din khai khil lo
3: hai sa aliu liang me chang ga mai pui mai nai aliu mai chi bo bo hai sa ka tam ba si di krai gani di ban ra ba ma tha ge chi di ai ra hai sa ge chi ba ani ra si tang ba hai chi di da krai teng mai tung khong ga ma niu ting palio new din khai bi sa in di awar ga ro khai ba e new thu zira we ba lam ra pa ma lan thu zira e si tang ma ge chi di do ka teng ma kho ga ma niu ni e bo hai bo arik ro ra lain e research kam se te kum ma dai ngun le te kum ma dai ngun bi sa ka teng mai nam ka tam tam ga to khoi na thu bo malen siang masara riang luang kau kui luang e ni ta tam sa riam ta ka tang tar za research kam me chi phai te ni lam ga kam za palio do kan ka teng ma kho ga din za aliu da liang mai hai sa mai pui mago aliu mago ka tambo hajma chimni ga pali di bamboy sisina jisra ding khalo je pali ko menu lu je di ra pa lam ra ka hai sicha jisa siu ga yo pali ken ting ga di jisa tembam ni we pui mai pui mai new tani na ba rong ka ta di do aliu mlang ni na chi bse mai pui me dong ka na we ba ni na hai se thui ye mak sai aliu mai ni ra ni thui na panai phe ni na phe ni na di mai pui mai new di thine chi jisa to hoi aliu modern languages am pheni na sa liu marriage languages hoi pa me bo jo aliu di modify thiu e jodi pui mai hi na thui sui bo tani na kam me jodi strong ta beting ga ma sai aliu mai pui me na haveni na thui ra bo e aliu me na hani thui ra bo jo katam sa khai ma sara aliu wo hai jo mix up thiu je ba ma jai ma sana to hoi aliu na aliu me na ni thui na thui he mai pui na na lang zini na thui lo jo lu za pheni na ka ka ba si marriage na thui ra lang jo za menu lu za aliu yang mai an in culture society ni di approve chu khai sa oi se ha chu san pa khe chu san pa le tam pe me ni usara ta chu ni na chi bo kha ba me se kom ba se tam pe mai ni na le nge karum ni na chi we ha si tam pe me ni thira bo chi za li ro kha ye se ga sana ni gya ni na di mai pui me ni thira bo ni gya ni na nai lang sen ni na ha kom ba si mai pui mai ni thira bo chi se li kam khai ba chi da di hong ni na di mai pui mai ni di aliu mai di thui su ye di hong ni na ka chi bo ni na di chi za phe ni na ka tik ba di bam ka ka ba di bam me wi sa ju di phe ni na hai kam tik lo ju hai se ra ju ju cha mai dong ka ni modify ti pa lo kam pa ba pling se ra phe ni na ra ka ra bo se ni aliu ta na o chu ba ting ga ma res ti ba ting ga sa ra hai bo phe ni na hai aliu ma res ni na le nge ju ju dam pa kha bo si ga su ni piu piu wan ju aliu liang ma hai cha mai ka sai ba nai di aliu gu phai ni ka tam ba di ha ka sai ba nai sa ni thui na thui lo chan chan nom ba di ngau sa bo kha phe ni na thui bi ding ngau sa bo ju aliu ka sai ma nai tempiu ra di ni na bam su ra bo ju piu piu kha ma ting ga ram ta lam su ni di da we tamai ga ka teng mai khang kha pe to hoi ra sai mi ne gu la

0: maybe o drama chi ko tinga to hairam pui mi di jizan chom de biwe especially i di a gu ga sa i ni mliang chom biu lu za na ma du ka ti we za ali ni sa le lem tinga chlui na in chom roi na ra pham me chi je ni to khoi kam si mai ha mi sang tra bung zu ba hai chli le mi tinga chlui ga khai bi di pa choi pa ba wi dam kha le si roi na ma gen thiam di ba me thiam khon di khai lu za chlui thi bo ma sai sem toi ji bo kon kreng kreng pa ba sa hai se pra thi we it way I was school go to you aliona chali thura ta be tinga ma sai chali ne na tinga da lu bi ten na li an thiam mot ka si me ban sai ji zam mot ma jang tra zu ka si ma sara ma jang lo ji ji hai sa sem toi di bi ji zo kam tinga we sin we dyang bo khat da we
1: thank you we aliu liang mo gu chengra ma sai aliu gu chu phai ti ni ma sai support tin wala mu hi na si din ma san kai bi don zeng so thank you we king zaba ma dung di na din khai ba ga su ni si ma san dyang mi ra bo ji
2: King Jimba Botin don Hadang my Akasbani in Falgasu New Way. Tanatin don Hobogasu Munkum Hibokatan King Jimba Mahinam to Ponkiwe Tibo Champao, Popatkaye.
3: Yang Magi Tauram Tabiri Akasbani Fal, Housing Sanduk Jerry, Mar Paiti Amati Tadogi Tauram Matang Matang Oina.

Ari lai chumna sochi ben gola sot na na sa iwi mi rin hi pro ho wi na ga chi lai jo mi li lai than ringam soling kala vampami tangkol avenue yena nanai da pokhrana jo mi li anami lo

Ari lang nga narum rishit sa. Yur sari galang sa nao na kasa, yaron nga la kaji lahi nga narum sa. Lahi lam felwe na Nick, Sorin, Tamri John, Leshi San, kala John John atumbing nang nangay da pokra na jihomili nga namilo.

chihansung pharung kapai na ka sa hor chamri hai ka phung tampa ka jila hi mantri pukhri wena manga sing so ting jai mei kala itam wena mushun siro athum ping na ngai da pokhra na nar bilo

0: thorum da bi ribe sing bu kung ngi thorum na taram nok sari khuram sari selbe ma pham pham lang deling chen bi se
1: phani phani ta ton
0: selbe ma ga sigi thorum ge roi bata sahi supa sajik phangan na ba thorang ha bi sigi matang da doctor joseph koiren ga na tun sa ba wari wa tai su tham jeri ad ba han bi se di khunung ise ya na ta mi na se
1: a hoi
0: sakpi ge dori ba se na hoi nam kun je sori ad ga matang se na mapu bu Say tabugi matang ni.
1: Mm-hmm.
0: Taminasi.
1: Taminasi taton.

Hayeng August kitang taramato English nga ni kuntaro laibak pokpa numitki ayokipung mga makai taba matamdagi kangla channel gi thoram pare nga mok sanduk pahuk jagani sanduk jagadaba meter di medium web da meter chohum ni pudas mi kama kilohertz janipal marfuni thoi matamadu faubudangi tabiri bashing dagi kainaya thangnik jari pinabirasi jay hind